kaliwana kamasta tay pusilyantan mamulatil kung katat salita tay kuya na kayo kumay sayar kuya tayang padre.